0: baba enche mu mere dwende ne so na mo makwa ba
1: yeah
0: na mo hote send ye
1: radi adumo
0: kristo adumo
1: yi mu
0: da radi asipa
1: amen
2: sani akai no akai ye akai
0: aka no acha so fo eno di aka eja no so he
1: akwe de moni abrio
0: aja sa pito
2: ne mema nkwa na ekasa
0: ne mema man be telephone e telephone call ma ba
1: yo no se me fami city no
0: eh
1: mo chi do
0: sa man be telephone call ma ba